0: wi esa banakolas radio osale ni mara hebe so no wi uroi sa be woni ri wo he he uto woni kuno sa ma eki wanwa na ra mi aki mai u kan so e wi ni reji ilo mu ba bi dada mi ba ki ke mi so aze ye wi e wono sa ma ira ra so da che mi sta vaselono so ra ta wi o ta no sero ano ya no ri wo ano se ba no ri wo inspector general of police oki do tui ono si oto wa ne kuno semana bi edo state pataki reji e mo igba furu ni feke kon ge obok feke da wo ni ono zeva ono si ano ri wo tinibu okita da gbare ge ori aso wi icc na mege nya e gwanu ne ri ato oro toro ko na choi abu manok ge ekigbo a wi lecture di ori aso na mo kaya agba ge so ge wa na ekiti gbo ano se eni ba won deri wa sale mara won deri wa lina choi ori se sale o ha o to ma le kuno se mo na e ki lu o tak bare tai robo wo na re ma e wo e mi bi da da mi o to wo se mo na se mi sam ba wo ze ye hi hi e mi no na mi be da no ze ba ni wo kan wa be se ni wo kan wa be o no to o no su to ma le kuno se mo na o ra ta ge mi no se ro wa bi ri wo na za me wo kan be ni bon vi otoy ogun state wa bia kuta ni si si staza i wo hana mi ge na sabo ma e be boru baru ko bi na mi sabo mi e wo no se ma ak mi so mi e wo ni fo lu pa se si ak mi ba da mo ba e la wa gudu e ke bi ki be ni he e ke ni ora so na cho atanos atanatus vasalos ora ta ge e vi no se ro e vi no na mi e wo gba be to ba ki no a wa le vi no ja ro bo so bo ni be ni ro ya bia kuta ni ai ni gba Nigeria ge jiro Nigeria se ge awalu ide so awalu ide so ge ase ye lu se ra de to igbe na re mi e mi le wolu o ki che mi de lu no a chere ye wori we ki ko mi e fo a we mi no kra ki ne lu i ro ba ni re zo bo bi ni u lo gono se ma kire no ta ora ta ge e mi no se ro e mi no na mi ge nya e alu ori sa bo mi ge nya u ba ira mama chin e bo ri a pa to re we gbe fe han de e mi no ri ana sa bo lu ebi no na mi afeke hian wo kere wo ya no riwo ani o ya no riwo no ze ba no riwo IG o kedo tu yo no su yuto wa leko no sema we do state inspector general of police na cha o latunji disu bete ne wo kan iwa ipe se e gino kedo re tu o no su yuto to edo ra ta ge e wi no se ro bi bi ni bi ja do mi no so na wo na cha i kodon sne to mo de o be wo he ubi ki wo da ye wona no se wona no na mi ge na egberewe o dia na re alwo so i wona na ti awozo bo ni odun ba ge wona no se ro i wona no na da mi ge na ono do de ki ku bo ku gbe oru be hoho oru bi civil society oru bi traditional ge oru bi gbe ku fe ka gba le ja da lo de ra mi oni mi ki chin e wi na ko ku bo ku gbe ku na ara awozo bo ni una pa pa ge do je di ye lo se bi da mi oni mi o ki che bi no lu jo bi alo Iriyo, Inspector General of Police, disu kire tage, evi no sero, evi no na miege nya, iwo mamaye kakapo, nare luo bijala mie, akta bo, kon yo mesiwe wo no sema rebe no heke. Iriyo no suto edo no sema, sinito, obbe wo kire zobo, ge evi no sero ni lu, ge evi no no wo gine tiyo evo, no tiyo evo beto paki no, niye dobi wena nese ya luri alo alo, benare kwa kwen mene nya, niye henya, ni ra wole wone wona beno heke, pedara mi ene wo ni wate gbeda furu e wono se ma sa bo bo na bo se wono se ma ri pataki ni ono se fa ano se ano ri wo tini book che tai ge yo ra so wi asi se na choi abu manok na mo yo ju e yo so gbe no gbera ge ve jai na ni wono ki ju ge wono ki po anya ge o yo ba e ani e to wono ki no se ma ene yu kulo bi e yo kulo no si US America ye ko ko bo ku gbo re lo na da mi ra no se ro e da mi mu bi lecture di uwa no so ewi basin ida agboa lokisan ina mo masara ma bi esan banakolas radio jai nanya o ariwo ma dia di vale meno o bi o asusha no se ba o risio sele wa buware kama wa denoli wa fike zobo jo yi wa kama wa bulu
1: de ba ye ke na mu no be kwa mo zo no full radio station na en ke bu esan ba na nye che so ina eku ku a oga anu aya mele e ba anu abu awa radio station e ba ina ewu tari na otutu ugu nke no kwese na anu maka asị ebe onye na-aga ihe onye na-eme ya du santị na kaọmalụ ọkpara gị a n'azụ ka ọmalụ onye na-eme na ụpụta ebe ọ nọ maka ọsọ bido kaọmalụ ebe nyechezụ na anya anụ a bụ redio